ko jina blackboard so ko bo modin ko draw me ensa o de draw me ensa ne waye na ne wawe no draw me ensa se teacher ni ne hu se bibiri ya bo apo draw me ensa no mi se abaye jina ni mu ho sa o se ah na nyawu waye wi ya watwe yi na da ni wi se so asela untumi nye akwa son

Se yoko base di ubi huwa dansye na umpeso ubi di huwa dansye ya uye ni pabonini a dansye no kwe aye kaini ye wehu onine se udi huwa dansye we nisa a dansye na uye ni pabonini na adieba akune se usi we ni ubi huwa dansye nyankupo mbe kwe tiu na ufu wama a dansye na itume piya bontene sabe nwe ni mbika o ube fere

0: e nye kapinte ni ni bai ni biya jumfu nye ni bai ni e nye abuwanti ni dan biya koto ademe biya wani nche ni
1: e nye yesu ha na kebelinda
0: yesu yesu tona kunjwa wa kunjwa yesu tumbi e nye abuwanti ni mbile biya kwa ya nene papeni huwa nwe nye mfi nkuno wa ya kwa ya o tona kunjwa bimai ni papa yi kunjwa guho kama abanti yekwe no ni papa okutu okofa nuyaba enti ono ne no wo dwuma ho yekwe koto akunwe bi woni ho na eba ne se nanu osi nya mfie dumi yinu ado ono no obekire kire ni paka ne ho asensa
1: yaba
0: no wo ankasa zo bun kompo no obi se wo chi se omo se me mitisen in kwani bisa na chi asem Ozi Peter na ni passe meme ne hwan na ni passe meme ne hwan
1: so
0: who do people see I the son of man I am ebi se
1: aye radio
0: o ye tete edi fo no bia ebi se woni elia no be ki ka ki ka bi bri
1: asoba bravo
0: no no an ka sa bi sa so ki se amanfo ke ka sa mo so kra amene mo nam no mo amene mo nam no se ni musi hume wanda zidi ane yade ehia pa eboa ma okowoni mpaninsi di otwa kwan no muze na chiachia inti di obeye mfonso obetimi aka di achire no fo no ayonko kesiye sin nipa na onene na ma ohwa hwa wo no nsole mana onu omo wo ho na da bia udi no da bi da bi de ka woni no bo modni hunu ni se onone abdi otenetene wo san se dade si dade anim na nipa kan yonko nipa anim iron sharpen iron fuiti fuyo hu ya de mene ne fune no o si iron sharpen iron re dadia si dadia ni nani pa so aka ni yonku ni pa ni edin ti papa no ubise na chi asem ajenkwa na nkasa kura bise na chi asem also for ye kan sema wo mpese obeye be kan de bia nsori me de bia wo ne be wa so ndeni ho na nso mfonso de ewu mu yeah. Unipa na ye mfonso

0: be na leak na ahyase so kai sa
1: sa me kura me ka je sa nkrofo o ka da day na me mo mu din so mo ye gito nsiofo
0: ah kablansin simbo
1: mo fo kai a me so na se se de na ba ko.

0: nimdeɛ ɔma wɔn hunumu ɔma wɔn vision na wo wontimi nsa yade a mɛmfa nhyɛ babi a wonim nyankopɔn ɛne ti a montimi nsa saa nneɛma nema no
1: Leviticus 11 verse number 44 na mene yɛwɛ mu nyankopɔn
0: mene yɛwɛ mu nyankopɔn
1: enti monyɛ mo ho kronkron
0: Efisɛ
1: meyɛ kronkron
0: meyɛ kronkron
1: enti momma mo kra ho nkum adeɛ bi
0: a bi mepatɔ te ha yie enti sisubio sisubio
1: enti momma mo kra ho nkum
0: adeɛ bi a ewia kra ho nkum adeɛ bi ana
1: ewia
0: ewia
1: a ewia na etwe ne ho
0: kɔ
1: na me yɛwɛ na meyi mo Misrim asase so a asase so sɛ meyɛ mo nyankopɔn enti monyɛ kronkron
0: nipa ɛpɛsɛ yɛwɛ yɛ mo nyankopɔn na mom ɔmpɛ mo ngɔ
1: Ni ahohwie
0: ni akohwie
1: akosonsom
0: akosonsom
1: adutuo
0: adutuo
1: otane
0: otane
1: akayo
0: ahoyia ahoyia
1: abufuo
0: abufuo
1: aprapre
0: kusum kusum papamu
1: nitan
0: nitan
1: sabro
0: sabro
1: agoboni
0: agoboni
1: ne dia tete sa
0: ne dia tete sa
1: yele huna mebom kokoko kane
0: yele huna oboye kokoko sadia
1: mebom
0: kokoko kane no
1: se wona wo yesa nwoma yi enye ye wo hene no
0: krantie biara
1: enye ye
0: yankopon ahene
1: na huma bani odo
0: na sofo abekan chro se yesu moja

0: mechire mu amama samu
1: ah
0: echi na apia
1: really
2: yeah yeah
0: udi agro e be se wa apia sisi
3: mo wuta na ne fe ni wiafu yi mo ko yesi bancha
1: se mo ntro ne ho ne kakra na obeyere ze
0: se ye kwoti apia e ni guman cheese box
1: okay
0: ni ye

0: na yen udi agro e be se wa pian se
1: mo ta ni ne fe ni e wi afu yi mo ko ye si ban cha
2: se ban tru tru ho ne kakra na obo ye ze
0: se ye ko ti apia e ni guman cheese box no
2: okay
0: ni ye de bia be gu teacher ne table so na ko nwa so ba bia nti so ba wo se chapre na teacher for shirt short sleeve ordinary sa to table no so sa na apia na don e ti o ye so ti tin a
1: na problem no ho
0: man cheese no ni aka na gu nani ya ko huwa gu nani na ba sa ade a tin a bu on ba bu ye
2: really
0: bu on ba bu ye ni nyasem kuma na jase bibi sa ba o mu ni se me ne gang manager e ti master school master be frɛ me akɔ ba bi no wa interview me so me nyi obi ama me sɛ nyina na ye ye
2: okay
3: sanon affair
2: do you know you think you love
0: bi bi da bi me nyi uma
2: nti mo teacher to na ya o musu
0: ei wo nti me nti na sɛ wo ba kɔ fie me school ma dia na me ya dia pa ye mental
2: okay
0: bro fo me nya dia
1: patu pa no ya
0: mas dia aha and dey mention that
1: so I know I can't talk to
0: who nyame mom we mental mm-hmm. Aha na ye pon ye bibia na see wo school na nka nsakara bi na me so me thrown off na boys ni bi ko jina na chi se on be man abo me menu anso no me ne no kes tintin pe ye bibia ye pe ti ye pon ye na mo ba na mo kan to kwa preprija
2: ah preprija la o be ze
0: yes sir o mo de na ti egu o mo nsam se na
4: o de se ni o posu mu ni nko o
0: preprija na do nsa bo
1: o nsa bo ni we de nsa bo
0: eh eh o de bo ma na de abo tan fo no ni ane na be ko no na o nso de ano de abo na fe mo mi e ni
2: I mean contract I must have.
0: Na dana de aminu ya no bo me. Ele de no kwasem.
2: Nti bo sha se de de.
0: Eh ye sha se no. Se me me ahuna huna. Me ko to twere kan.
2: Okay.
0: But na a chidi fo no a. Ono no mpe no ho asem. Chidi fo no. Wo ba bo no, obo no, bo no. Nti me pai na ni so sa na ni so chiri zo okuno okuno. Na onya ho den keda momentum. Or this see me name the firm not me boss or to me boss
1: no we can say say
0: David David na me no me to say crane crane the firm cross my boy me sara me bo me sara me bo me say me not me to for me say me sorry free her me bo me sara me bo sara me bo na enyam no enyam na no na ye me supporter panyi ono so na nani ye den no fa kwan bi so yi nkansa to fam na mkotena nkansa bo ei na man blows bear me and sana omo patai oh minu ye wa bo me awi o but on pass am nti news na mse china ye beto antokwa no so
1: when the boy for
0: oh sir etu anya chita afu an eto na ha enti jesa me find me school life ni me bi bia me ti mu ze nyango kono
2: a je je hold on wa bu a wi na sto o san ye da igaga
0: ei
2: na save me ne fever
0: me no me I never give up has for then no muka
2: I never say that
0: until
1: the boys are rude
0: me no me die ne se o pa bo me ne bo me china ade ache a mesen ababi
2: eh
0: me man to kwa afno me so me ni ahode o
1: na mano na ade ni bia na because any situation sa ade
0: me mano na ahode mpaso de na mini bi
2: today ehuru na
0: aha
1: mano bi na o
0: mano ansama meka akiro no anote wa mekiremu mekiremu amama sama ye de
1: yeah
0: aha enti mi bia na me kanzo a menya support me kan menya support me kan say yewo p6 na I man bi ye owo Germany a friend a boy no a fitter master fitter
1: okay
0: na wan ko school enti oba se obesua atro ne akenkan
2: okay
0: na ye nyina ye te classroom wa na on se teacher bus classroom wa class stand
2: yeah
0: ni ye nyina ya sorry na obe chire ye se fantrafo omo ka class ten a ewo kwan o mo fa so kanu
2: okay
0: class 10 na teacher ba owura ho obeka na ye nyina ya sorry na those days no so na school for ta bo o mo teacher pa e che na apia
2: really
5: yeah
0: udi agro e be che wa apia sisi
1: na wota ne ne fe ni wi afu yi na ko yesi bancha
2: se ban tro tro ho ne kakra na obere ze
0: se ye ko ti apia e ni guman cheese box
2: okay
0: near the beer begu teacher ne table so na ko nwa so babia nti so ba who said sabre na teacher for share short sleeve ordinary sat table no so sa na apia na don e ti o yeso titi a
1: na problem ho
0: manje se no ni aka na gu nani
2: ya ko ho gu nani
0: na ba sa ade a tia bu on ba bu ye
2: really
0: bu on ba bu ye ne nyasem kuma na jase bibi sa ba o mu nim se me ne gang manager e ti master school master be frɛ me akɔ ba bi no wa interview me so me nyi obi a ma me se nyina na ye ye
2: okay
3: salon affair
2: do do you want things your last
0: bi bi da bi me nyi uma
2: nti mo teacher to na ya o musu
0: ei won ti me nti na se o ba ko fie me school ma dia na me ya dia pa ye mental
2: okay
0: bro fo me nya dia
1: to pa no ya
0: mas dia aha and dem say dem
1: so I know I can't talk to
0: who nyame mommy wo mental mm-hmm. Aha na ye pon ye bibia na see wo school na nkan sakara bi na me so me throne off
1: mm-hmm.
0: Na boys ni bi ko jina na chi se on be man abo me menu anso no no me ne no kes tenten pe ye bibia ye pe ti e pon ye na mo e ba na o mo kan to kwa preprija
2: ah preprija na o here say
0: yes sir o mo de eh na ti egu o mo nsam se na preprija na do nsa bo
1: o nsa bo ni we de nsa bo
0: eh eh o de bo ma na de abo tanfo no ni ane ne be ko no na o nso de ano de abo na fe mo mi e
2: ni
0: yeah
2: I will contract a message
0: na dana de minu ya no bo me ene de no kwa sem
2: ti e bo sha se de
0: eh ye sha se no se mi me ahuna ahuna
4: mi wa teni kwa wongo obeye ni kwa wati
0: me ko to twere kan
6: dab dab
0: shine we know so
2: okay
0: but na achidi for no